0: Desatos ng
1: Jambi Siang Iko.
2: Sembilan puluh sembilan koma dua FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.